ko furukɛla bɛ furukɛla o kelen pe o kelen bele i ni yala i ye bɔra muso kɔ ko muso nin kin walama a bɔ nin kabila min kɔnɔ o ka ɲi walama nanfolo y'a bolo walama diinɛmɔle ale ka suwa kɛ naani mɔnɔ a ko k'a ye diinɛmɔ ta ko ne mɔmɛ ka diinɛmɔ ta ko o tuma elevra bɛ i se ma furudo diinɛ le to la ma fɛn fɛn fɔlen do bɛɛ bana le min tɛ bana o le diinɛ di an kan ka diinɛ ta badi nu ɔrɔ ko ka yɛrɛ ka kɛli la ɔrɔ ko muso nin man kan ka violante ɲɛ susu ma ala b'an kɔ nin bɛɛ lajɛlen fɔla ala yɛrɛ b'an kɔ tɔɲɔ na tɔna yɛrɛ ma ko n bara tɔɲɔ haramuya ne yɛrɛ ma hadisi kurusi la de ala k'o fɔ hadisi kurusi la ko ya ibadi inni zalamtu haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu alaykum harrama fala tadhlimu a ko ko n bara tɔɲɔ na tɔɲɔ yɛrɛ ma de ka kɛnɛ ɲɔn tɔɲɔ ɔrɔ n'an k'a ma fɛlɛ ɔrɔ o tɔɲɔ kalite bra sɛya musolu kan bi musolu bra dɔya bi fana musolu bra kan bolo marshandisi di musolu le bra kɛ marketingikɛla di bi ka musolu labɔ ka lasari jamana la alibɔtɔ ɲamɛ ma ko bɛɛ ye deburu ye o tɛ muso la bonyadi de musolu ye pantalon nu ka kuran jalɔ ka bɔ k'ale ye wa sosiyete la antreprise la o muso la baara ma interdit silamaya bolo de mɛ muso bonya interdit ni bari dɔyama dɔ ye de musolu kan sosiyete joli kɔnɔ bi ne muso baarala ye hali tɛ jalasiri la i b'a jalasiri kɔrɔ adi gwɛn k'i bɔ baara de a munna k'i le bara jalasiri kunna est ce que i la horoya le o de sosiyete dɔ la bi ne muso ma bori don ka bɔ sosiyete dɔ la bi ne muso ma kolan don muso b'a diri k'i ba jan don ka bɔ o ado bɔ baara de a rɔ muso hakɛ t'o di o ye violence de di muso la bari violence su ka siya muso la a hakɛ le ala diinɛ le ko a ye ko wala tabarajina tabarujal jahiliyatul ula ko muso kana bɔ de yo jahili muso muso min bɔra a bolokan gbɛrɔ a kanfala gbɛrɔ a kɔfɛla gbɛrɔ gbɛlɛnkalali ye gbɛrɔ jahili muso tɛrɛ bɔra ten de ala k'o interdit kurana kɔnɔ ko muso kana bɔ ɲɛso ma bari donc violence de l'ori contre les femmes ka i to i la horoya rɔ madama ana peyi la i kile ne muso min k'a la hijabu ta ka bɔ fabi hawa ne ma a y'a to yen ani wale kayamaw ni min fɛn k'a la don kolan don ka bɔ o ni o bɔ mɛ min b'a hijabu a yɛrɛ sutura a ka ɲala tunba a ma ɲala tunba a b'a fari ma tun ka bɔ o man kan ka segregeya susuli ma examen kɛ diyalu lɔ bac lɔ an na société lɔ an na gouvernement lɔ en tant que pays laïque an man kan k'o kɛ o ye violence di muso la musolu ye bon kɔnɔ bi cɛ dolu fana a ye bira musolu kɛ boyi de bon kɔnɔ mun na i ne min kan ka muso balo muso min yɛrɛ b'a kɛ muso kisɛ de bi a barala o cɛ bira kɛ saralɛ lo de sinɛ o bira jɔ siri k'i la i b'a se matoto i b'a se an nana fɛn dɔ 5h du matin 4h du matin i ye muso gbansan ne yɛlɛ yen cɛli ye min nka n tɛ kɛ sa musolu ma de cɛ li ye min hali ni tɛ baarala i tɛ bɔ i fana sɔrɔ bɔraba ye bɔ i bɔ bon kɔnɔ i lani bɔ bon kɔnɔ cɛ lani to bon kɔnɔ y'o muso muso le kan k'i la bon kɔnɔ b'a cɛ le kan k'i la bon kɔnɔ muso olu tɔrɔni bi o ɲagba ni o yɔtɔ ɲagba wale kɛra mille francs 2000 francs mais sont 5000 francs 10000 francs qui bourre kono ke daro ko di denuma wala ma den na teni son koko den na kran son koko ke do ba décharger ko beta ko lam sulku ke na la kala wa in kale sa to salam ako ma haqqu murati alayya ya rasulullah kum musu hakke jumane kan ako tut'imha iza tu'amta wa taqsuha iza qasaita wala tadribu bil wajhi wala tuqbihi aw la tajhar ko kɛra ko muso hakɛ juman nin kan fɔ ɲɛna a ko ko k'a balo en tant que ira dum fana a fana dum en tant que ira fariya bɔ bili kana a fana bila kana en tant que ira ladiya sɔrɔ a fana la a b'a jankɔrɔ y'a basi ko a ye b'a bili ɲɛna k'i ka gbasi gbasili ko juya rɔ violence ka boxe ka tan o balon ka rɔ kubu ka man ka blesse ka muso gbasi ka blesse silamɛya fɔlɔfɔlɔ ko interdit d'abord ko i bolo kana se a ɲakɔrɔla k'a damina kunma ka ɲɛfɛla mumɛ bɛɛ to yen ala kira ko ten sɔlɔ kalan k'i kana la bonyaye kɛnɛma k'i ɲɛkɔrɔ siri a la kɛnɛma k'i da kuru a la kɛnɛma mɔlu ɲakɔrɔ mɔlu y'a lɔn ko ali bɛn tɛ k'i kana o fana kɛ ala kira ko ten sɔlɔ
kuni kara ida kulala ida kudla ala bon kono li ah ki ida kudala bon kono ki furunku ala bon kono ala re ko fori ala kasla sabale fo ne muso men ta kebule la ko ke kan kam ke faizuhunna ki yala li ka istri labo kale re tri labo kala modul labo kala ma kila modul labo kala ma ah aslamen kamandie na ma nya euro fahjuruhunna fil madaji ala ko ki kodo ala lafinu subhanallah wa tabarawdu lil musul wera juman bi woro keldi musul bra lafin kal lakel ke murfalidi ka jeso ki si ki makono lafindo hale ne disuse hale ne drasol no alimente wala ma bra service de uniforme mabeng ate preseli madi ala ko kile ne ko lafino ale froda ko do ila lafino ide musu ye kulandu na pantalon do ne kam sum su suro pantalon ni kula ala kere ke lali oti ya wa kere ka oni ka pini ka bla punition ki kana e musu dakula la ikini dakula la jamaro bifu jamaro yalamna mene bon ko la le disi makuna la se reaction o ma ko na balla di musulu muna la kira ki dakubu amusul la karokli ta kuma alfe karokli dafa anuna la bon ko na kira ku ke ne ke men fren ko gama juman ke ba ifrenta kira ke muru falodi ki kana agbasi ikana nini ikana doya ikana do akoro parce ki ka fuduli ikan ka bunyali kana fo famin ju ile lon ka fudu musuju ikale nka fu ku yo bolo kai kana oke aha no be fara ko ke kana o sike musul fu nka nka munke badin musul fu na el placido de musul fu na ke bu yadi musul fu na lon de ka fo kala ri gina ke ri di musul ya lon ka fo ko tana ya gina so na fe na ma ke bu yadi an no musul ni ke kara bu ngoro robu yo oppositione al tanyon do te do ku ko kala ma bes la ni yonye e badin ankana ke bungono anyi la nyona musuni ke ka kala nyali ko fesi tolte i musu babo i haglisi ni ka foka tola ma na ke wa oto barake riali i ke babo i alo ka woni barake riali me musu musu ale ke babo kuta ah ni ko ro filisi ni urutu ko ah ko mara wani fam fani mutu subhanallah sikabana kro confiance de tien confiance ba tien si de gbalaya cheke ele fene musu babo kuta ele fere hakla la wati be kwa wanti ele ke riali he o bete ti ele didi i hakli si alama tili tu duno ala te jamfatu la duno wallahi fudu ba ke kene musute la hiri ba ke kene musute ale badimal nyonte ale sinyon nyonte wallahi jamfanti ala ti wala yuhibbul khainin ala kwala te jamfanti feo ya la mukhainat al ayn ma tukhfi sudur ko yakse la yeli ka mo ma fere nya kran kran na yeli men kraudi ala ko ko lo kadra te ki bade ma jamfala ni muso ki jamfa ko wakani ke isabari ala dala bliñe ala dala tele la yuteli ne che ke fere ka muso jamfa ko wakani ke ko tieli ke sunya fe ka lutu ibulu buna bari ala dila rabili de ala dila tele la ala titu duno abadan o ma sate ala di kare ku tieni su sutura atake fosiñe bari donc hanya no jawro confiance to ante ay la anyona musu ya kungu ira ke la ke ya kungu ira musula baka allah de de ben oho ke bon fray musula musakami mesrona musu yi ke mane na bangali ma te bolo kala didi ikana bi sarshi ta kasi musu kun musu bilag bambi sinin kai lag bang sinin kena lag bang e badi wati be lag baniro wati be lag baniro ila wana wuri men fray to fray sala ustroya musu shemam fray kam bon kuno aba ke mane men bolla ne ku gulara ke male de ilo charge la ke ba moy songro op wuri da muso ramburshi muso ka te flamen ke bolokrodi warti men ke bolokrodi julili ladi ikan ka sarali julili itate de na gonu ko gombra di yaro me ile ne ko anagban a bi woto lo radi a fim ba den bentabiri na vengri bulu ta prenda di ma eh aku iko fo ala lingen islana ye ni le harje flamen ka soro yana ko radi muso ma musu de re ba da ma de se dina laro no so ma de layla ali ba miyal ko fa ay ba million ko fa radima mais bi ay bra abri juru ni mo sara sin abri juru ni mo sara sin gena abri juru ni mo sara i ba juru ko fa ra ko di ta fe mulo e yo la ke wi afo la di parce que il est là abri de confiance il a confiance tient la hérité de que saboudi musu da re ke wi afo la di hal na wala la fo ka tablo parce que muna et tek juru sara la juru sara bari a kel musu ni na ko juru mo tala an ni yonte
fait même dit toi am nonté nganto ma dit mais na raké djulili ah djulili djulili ya salalé surtout nous sou ki la imane me balola nous sou c'est qu'on va de na balola ba mona allé siro allé kan ki yo sou trois ira fait fait me la fousri diaudi ana mandé mo balko ko fin fin kela ko ri ka fan be ka kuna ko ko le abrena djuma fin fin ba kal nonté ay sou sou trois ay sou zire la al nonté ay sou zire la musul ni kel braké bi bon ko kuma beke na téléphone mbra bela bo wati be e de muso fere a de muso ki lari e ni ke ben a he ni muye men fe mbake be nya fola unye ba muso di positionner kro o le sef kelu makro e dai fudu sala sha mbe na labi a besra ti mundi téléphone me ambulo ba muna kuku tim to bongono ni le ki la mobile kli ni le ki la mon kli ko nya fo anye dal guskasi ni gal guskasi ala ba muni ku kele dina kele bana a de daban fudu sama fudu mbasa ah badi to djuba le fudu sadi ke so fudu sani amandila to djuba le ko hali djogra kelero ke fana fudu basa to point avra ko tamfom rasika ko ni tem muso talate aba muso nta robla ba muso nta robla mon ko to ba mi wa ke ko ila fudu ko bra gbele jamana ko no quartier ko no wallah o ay si anaw ko jere la an yonte bon ko ro ko ka muso volonté buruka bari anye musulu buya anye musulu manene kila alayhi salam kila ko khiyarikum baka ya wasula khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ibn majah ako ko barof samante kenen ka sa ke bedi kenen hinala musula ke bedi kenen ya musula diala ke bedi hinan durante wudu kudidi de kere fo itabulu ma musu ma de baram senin bela kedui alala mingi nale musu ma na oshia kro balawuli ala mingi amemina ne musu ma la lafiro be balawuli musu ma ale ko jula ka balawuli oh ale ko beke balawuli ele ka balawu bo musu la seni kro non gren pe ba ele ka balawu juma mbo musu la fatia kro e sala fatia gbani ini ala ele musu ni fe in ko ji ko in ko ji maraka ko bagba ma fina ido chama ido balawu ke futu bagbala ido barauke d'accord obeki hakeri eske ala mungu huku anfusakum wa ahlikum nara qawla la tanga jahannama tama na la dembaya ile kam fula dembaya ile la dembaya selikra bungu no inate ile la dembaya kran kuna hayagilla ila dembaya ibi bibi ayo fula ibi ma ngauma ibi lauli dembaya ti musu gele gele nal bela selikum wa bedo selikum ka bo selikum ale harafu kuna malo uru furuke yevo na ala ala kara to musu ko ala la fena bel lonkulin u be yi bale bu su bulin ha bare ko so bala uro u be wala la non fulu ta ko fe e bari musu ma di ma ko ne ko fe si bali adi ni ma ne kiala duro ben kala kiala robe musu ba di ma ala duro ko makadan isse ko bala ala ko lu yu fi ko si sati tu penses que qui se couvre les cœurs, mais c'est une autre chose là. Nous sommes pas pour villa loin, villa songo, villa tibou, tout ça là. Nous sommes pas pour par jour 50,000. Voilà mon harjé dima à haketo rifo. Mais les yum fukuzu sati min sati, il se couvre les cœurs là. Il est même le kenon frère car toi qu'on qui badila à la bimina. Parce que là quoi, Allahina iza amfaku lam yaqturu, lam yusrifu. Wakana wa ina zalika kawama ku silama brebre ni ngobeli ya ina ngufu ndi dait baket de pansi di la ay taro tiyana bimana ka kilo lulu woro tibi mentena bana ka la filipu bali kono kai to kelari rai ay frenta desela dembaya daro kilo fla kilo kilo nte dembaya bo ayo tati ngu tisi venadi mendal vo cho balo temali akana la tiyen afrenka na desa aldo balo bola be kan kila balo kontrole te ni sera kontrole la kan ka mo kontrole mo so era la dina fana kala dina makara eske ala selia kan esa la fatia kan eske ka selisualo ka tahialo e lutilu duniya lu kundi o mayin ka to alla kemalo sini bala koko iba mo so fudu ala ko bebra bo ala mo balkun aduni mrata gbira kasilekun duni bebe rata kasikun duni mundi ala ku beradeni ala rikiaman sura do korona koroko sura tu taqabun nyona be sura duni jomo to nyona bila wone keni musudi mo frome no to nyona bila kolonko no kedi keni musudi keni musudi tu la kiamano sini be miri yo hakeduma ne hake juma musuni kan amamen kenyala o frabulu kaduma yambi musofo ni miri kilo kafo
eh ne ni ken na dem me ko duyo ko no est ce que hakke do turay ya kan tare ka men ken yew make ala to la blan ko ya saydo hakke na la ka du no otuma jahannama bla bla gboro wa benyala waji abi jahannama yawma yasaqal insan yana bla bla gboro moy lo te ki miri dam na ki yere ko ni dam na wa anna lahu dhikra ala ko wona ko mu nyali may mutu bading donc ana tombe ya fika studio inshallah ana wati man jambutu anye lali kana même fola ko violence à la femme to buye même fola ultaye sunugan kuma ban sanidi mais islamaya tale tuandi islamaya ka musu biya islamaya ka place di musuma musu usula daru kabu ne usul ki wayno dia wallahi bungula di ben bamuna musu ni den sudu no yona katrin kekan bamuna musu musu bekalo ko den tro musu ni bulu musu brawali al den babo kan de alal lasi ika mo fobi alhamdulillah akara koldi akara marabudi ade mana hondo ba ay makran ali makra fodo mo to hay ka mun kran yo kran ba wallahi mi la kran wal yada ida koyse na katra ma kufoy ke ya bana ada de rati ya tese fuy kala ida lo ku jaka ta ku na musulallahu rulludi den mo ay kolla al bal ko si leçon de jour don préparer la tini i kana kana kana so ana tin kala kaita kalafli ko wabon tandia ko vijuria ko amara si jeudia ko sato jeudia o ni ko ke ya la elondro idem ribro bali dembati men kasila bi adina aden ko bi o le kasia dembasi dembati men jusqu'à sinimbi ka be den le comportement kasia dem so ma fle bay ko tala nyam ay seigne fe men yere mali ala ma se 18 ans fro o le ko tata talati c'est éducation de base para manki bari oro fon kelim be musula rulli di musul kan kan lollo di adi bala ka place brebel galma dembola ay lere fadila ay kan ka dem karam pelendi ay kan ka dem duolo ay kan ka dem wadialo ay kan ka dem nayalo ka boyalo yidina kube kalama demati susu labi idin kenema demati brebere ilik de musu kenema de musu na doni afon ko no men sera de musu kelim pela kola kala kulu awara kebra ma tienike ala de demuso nke brasil ni jahannama te to jahannama ko bari e anta mere kuma uma jahannama la jahannama ya anya taksila ambulia anya tawin tasila amusu an an walay bale ko nay talo ko men tasin taksila o jahannama tala sanisu ya buru blangore tala ambru du ko kanti bari ro bitati minin ko musul kan kallo aylo dia musul kan ka buya kay musul buya ne kel ga musul buya musul fra ire buya ka ban kallo ke buya no kara anna sidi dia no kara ni fin fin sur na ran nafa surtout dem dem rakamal desro dem rebel desro dem desro men da am fina makaran du an kama surtout no musul ke ki ñu famu dem te se wala wala ya su shulima des da tawa wala fi ay beke muriya kelen kan dina kuro men do wa fa akete do wa fa akete o fulu membra nasabi ba kyani muso bra fra ibabo de muso fulu ko arek bele ya kosere ba fa na fa kale saudi fa fa na fa ka a saudi o be bala muno education de base ana education de base de bratin bungola le bente ne bungola bena kuro ro be de wallahi ay ne difficulty fe fe lobi bay ko se la bungola ma ki la bungola la be bariel bratin siuel bratin mon sini yon ko mon yin tiyo na herefe bi wallahi muna parce que hake oy ok inshallah ana zolis bra bru fre fre ko ni kumala lo ente ko wati brasi ay na bari ma kere tre al ustaz Imam Karamo Mohamed Kondé nafrete le mandi numéro numéro Afrika ngli inshallah 622 16 85 60 inshallah amra do ke ana masake baye général Omari Doumbé ala fardo kené ala fardo kené ala fanka dama ala sidama ala kotali dama ala ala ke adem mbarika jamnan nan ni yamana dana kambe takaro heredi amra la tra anna ministri elas kramo jawara ka farno kelia ala mo kara ala bra o mena si dina kunami anna secretaire general na sheikh al haj ablay jabidi an sheikh soksi ladi amra ala tra ni no barala brooklyn kuno ka ala die kal ko ta ala mo kara ka farno kelia del mala mo kara ambe dina sedu mena ka fanga dal mo ka fanga di dina mala mo kara fe fe fe ka tu malo na amra ala tra bela denye men hanin shufi an na bi jumanan bal no ala hanin bo bala denna ala be bu hamna kuro ala hereke bela denye
yani dengo kuma mena ka bedena be ala wala mo kara ka dengo ron dama dembra kamal ala mo kara men talbra wala ala man lasinal ma ala man kara li mena di ya rabbi ala do bena ka shizani shizani mo bal kala mo kara ya rabbi ana fudu men nasani ka do bena wala mo kara men bakke troro fudu ay fudu ne tro ya rabbi ka tro la ka bal kan ka tomben ka men dol nyonta ala mo kara amra ala tra am fi fi am be hre ko ala de ka hre kamra de ala mo kara am be julu nyonta ala de ka am be julu ya fala mo kara amra ala tra ayi djumalum ba no bi lum prof samanti amba gofu vike bi ala braka daro ka jibi amra den ma ala mo kara ka jibana sa fulu ma mun rawani kabru ko kala kabru noro kala kabru ki argina daladi ala mo kara ala kala kabru ke jahannama wodi la bam ma la dam frema lan ksila bam ko joma ala tan ka shaitan sa ma allahumma izal islam wal muslimin wa adil la shirka wal mushrikin wa damru adadin ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا الصالح الأعمال وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا من كل بلاء عافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب